ayele ti mila kalaka bi kin padale oko mi sumo rara o challenge is life yo o tun to mu.